Aikulina ki umeda mawigiwa o garkaziwa o kupai tana muna o social media no tana wanangu se waru dangalawa o aipulo mai o rural matikede ngaba o se pakuni ailu mai no ngaba tana mungumia ina pamatka sama na seo pamatawa o zapul tana